0: You decide who the winner is by your votes on our website at NBCRadio.com. Make sure you cast your vote for your favorite, The Real People Player, on Saskatchewan's only Indigenous radio network, NBC.
1: Suwi ko minu chichipat ita umana ya mista hego da wite meka maka megisia ki suwi cha mitu akuma awase sa kuska ya kaki da uni hige ko maok ma da wite meka hayaok maga ya mahtika gui wahui chihito ta ni gao ya gnanta ti sim mat nigi maka tita ya mizu nigi ya kuma no chka nipik lakul ranch indian bandog mila ya wige maok health services ayaki no tigis ki sumi ko ako kapita kita mitsa gawasa ko manipika maka megisik gomen tita ya postuska ma poskit tai pisi maga na homa ga posia ga me na potagi akskino hama ga ya tan sana ya ki si di pa ho ni ga me na ya tagi mam to ni dista mak min i ga me ni ku in ta pa chita ko maga wi ni pe ko maga wi ma ga me gisia ni ga me na tagi ta pi ni ya me na tan si ko giski wi hi yo ki tu yo tan se tagi si gi se ga mo i posia ga po ma mo chi ki ta ga no chka ni pe ma ga ya ga me shik ya go ma chi muin ya ga me shu ni ki ti hi si pi ta ma go ha ko Black Orange Indian Band Health Services.